0: Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
1: Bukas na ang Rome Empire Power People sa Melbourne Museum. Tampok ang 180 na natatanging artifact. Tuklasin ang karangian ng imperial na Roma, ang mga gladiator at ang buhay ng mga Romano. Tuklasin ang kultura at kasaysayan ng sinaunang Roma sa paraang hindi mo pa nararanasan noon. I-book ang Rome Empire Power People sa museumsvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Napakahalaga ng mga guro sa ating lipunan. Nagbibigay sila ng inspirasyon, motibasyon at may tunay na epekto sa buhay ng maraming tao. Dito sa Victoria, mahalaga na mayroong mga guro mula sa iba't ibang kultura at makakatulong ito sa pagkatuto ng mga estudyante. Kung ikaw o may kilala kang nais maging guro dito sa Victoria, mayroong iba't ibang kurso para sa pagtuturo na mapipili. Maaari ka rin maging karapat-dapat sa scholarship na tutulong sa iyong maging isang guro sa high school. Para sa karagdagang impormasyon kung paano magkaroon ng karera sa pagtuturo, isearch ang Teach the Future. Pinahintulutan ng pamahalaan ng Victoria Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Sa lahat ng sumuporta sa amin noon pa man, maraming salamat po dahil sa inyong pagtitiwala at tulong na natiling buhay ang ating programa. Nasa ere ang ating komunidad dahil sa inyo. Ngayon na ang panahon para mag-renew ng inyong membership. Huwag lang makinig, makikibahagi at maging kabilang. Sumali muli sa halagang $11 concession o $16 full. Bisitahin ang 3ZZZ.com.au o tumawag sa 9415-1928.
5: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.